Mukala n'agamba, jiitana litukhurijana min ardina, ozewe tuli gwe Musa alayhi salamu ekikuleeso yagala litukhurijana otugobe otufulumye min ardina mu nsi yaffe, kubanga otandise n'okusaba babani Isiraila mbu obatwale tubatulugunyiza ebbanga ddene bisihirika nga weeyambisa eddogo lyo ly'otuleetedde. Ya Musa wange gwe Musa, eddogo obulogo luyagala okuyita ebyamagero nti Allah yabikuwadde, ekyo kijja tusobola okukikola.

0: nebagamba ya Musa wange gwe Musa petuli tayari imma antulkiya uli wadimbo kubera ngu tekawo ebibyo byolina wa imma anakuna awala man alka uba fetubere nga fetusoko kubera nga tuteka mudiro vya tuategese uli wadimbo kubera nga gotu soko kwanjale ebibyo uba fetukusoko kubera nga tuteka webya fe
1: kala bal alku fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim anaha tasaa.
0: Ora Musa bagamba bal alku kale mwe muba musoka omuteke we byamwe mwanjale fa idha chagendo kwesangibwa ibaluhum emiguwa jebaleta wa isiyuhum nemigoja we jebaleta basoka ne bategeera nti Musa alese muggo gwe gufuko omusota nabo ne bajira mu kikake ekimu baleta migo nemiguwa. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti bayanjulawo ne baliirawo ensi ne yeerolera emiguwa gye baaleeta n'emiggo gyatuuka ekiseera ne gibeera nga yukhayyalu ilayhi giwadde Musa akafaananyi bw'aba agitunuulidde min sihirihim olw'eddoko lyabwe lye baakozesa annaha tasaa nga gimulabikira ng'egitambula naye nga ddala mu butuufu bwali bukodyo bwa ddogo nga si mazima gennyini nti byali bifuuse emisoto egitambula. Batugamba abamanyi nga bagamba ti abasajja abo bakozesa akakodyo ak'emiggo ne bakozesa akakodyo k'okuleeta emiguwa liannahum atalluha bizibak baasiigako macuri akasana falamma darabati shamsu alaiha akasana bekamala okwaka ku macuri oli gwe baasiiga ku miggo n'emiguwa istalabat ne gitandika okwenyiinya nga macuru oli aga akafaananyi ng'obadde otunuulidde nga yalinga azannyisa emiggo giri n'emiguwa nga gyenyiinya ng'omuntu owa bulijjo akafaananyi kaafuna ku maaso ge olw'eddogo eryo ng'ayinza okulowooza nti ddala mu butuufu gitambula ne Musa alayhi ssalaamu olw'eddogo eryo lye baakozesa akafaananyi ke yafuna mu birowoozo bye kaali nti kamulaga olw'eddogo nti ddala mu butuufu giringa egitambula emiguwa egyo. Fa awjasa fi nafsihi mu mutima gwe yafunamu Musa khifatan Musa Musa yafunamu okutya n'agamba abantu kyenkoze kye bakoze naleese muggo baleese muggo bita amuggo gwange gufuuka omusota ate n'ejabwe bwegiri Allah subhanahu wa ta'ala mulyamulaba nga afunyemu akatya Musa alayhi ssalaam.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la
0: qulna netumugamba la takhaf tutya innaka antal a'la mu butuufu tukakasa nti gw'ogenda okubatuula ku nfeete era gw'ogenda okubeera waggulu.
1: Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata.
0: Wa alqi ma fi yaminika tika omuggo gw'ogwo gwe mukono gwo gwa ddyo talqafu gugenda kubanga gusontera masana'u byonna byonna by'olaba bakozaawo bye batadde mu ddiiro innama sana'u kaydu saahirin mazima ddala ebyo bye bakoze bukodyo bwa kirogo wala yuflihu saahiru waffe wano omukodo gye tuli tasobola kubeera ng'amalako era tasobola kwesiima n'akamu n'akeddala n'akeddagala haithu ata mu ngeri zonna z'abazzeemu omurogo wano ewaffe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omurogo ng'alina amateeka gaffe mu ngeri yonna gy'abazzeemu tasobola kubeera ng'amalako gw'ogenda okubatuula ku nfeete era tetwagala obeere ng'otya.
1: Fa ulqiya assaharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa
0: fa ulqiya assaharatu abarugo bonna baagwa wansi sujjada ne bavunamu oluvannyuma nga bamaze okulaba Musa alayhi ssalaamu kyataddewo ne kisontera obuntu bwonna ne kibumira bwe baali bamaze okukolowa mu bufere bwabwe obw'eddogo qaalu ne bagamba nti omusajja ono mu butuufu kyakoze siri eddogo ng'eryaffe gano mazima gennyini amanna ffe tukkiriza birabbi Haruna wa Musa katonda oyo omulezi wa Musa katonda oyo omulezi wa Haruna oyo yennyini ye katonda owannamaddala ebyaffe bya bufere tukkiriza nti omusajja amazima gannyini musajja yatumiddwa butumwa kusinziira ku kino kyakoze.
1: Qala amantum قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
0: قالنا قامبا آمنتم به آمنت الله مسزيو كوكيريزو مسجو يونغفراو يا قامبا برغو musazewo kukiriza omusajja oyo ne mukkiririza mu Katonda we ne muleka ebyange yabayise kabla an aadhana lakum nga sinnaba nakuba walukusa nti mumukkirize innahu mazima ddala omusajja oyo andabikira lakabirukum ye mukama wammwe mukulu wammwe allazi allamakum sihra eyabayigiriza eddogo erirye lisukkulumye busukkulumye ku lyammwe naye nga kirabika mwenna muli kimu yeye mukama wammwe era ye ticca wammwe abasomesa eddogo yeerekerayo akake n'abayigiriza bino naye mujja kulaba akanfaamu fala okattianna aidiyakum keekaliwa nteekwa okubeera nga ntemako emikono gyammwe singa munaaba mwesiriwazza ne mukkiriza Musa alayhi ssalaamu wa arjulakum ŋŋenda kubajjako ebigere byammwe min khilaafin nga ntema mpanyisa bwe ntemu omukono ogwa ddyo ntemerako okugulu okwa kkono bwe ntyo wala usallibannakum ate oluvannyuma lwa byonna ŋŋenda kubabamba ku musaalaba fi juzuuci nakli nga nkozesa enduli z'entende wala ta'lamunna mujja kitegeera wala ta'lamunna ayuna ashaddu adhaaban wa abqa mujja kukitegeera olwaleero mu kinnyonnyoke ani ku ffe ababiri nze ne Musa asinga okuba n'ekibonerezo ekiyitibwa sinziggu wa abqa ani ajja okusigalawo ku bulamu bw'ensi buno obutafa oba mmwe munaasigalawo oba ffe tunaasigalawo naye nga nkakasa temujja kuluwona ffe tujja kubeera nga tubajjawo.

0: Eyo yebadde ku Qur'ani yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0 4 3 2 0 3 oba ku 0 7 4 3 2 0 1 oba ku 0 7 7 2 4 3 5 1. Bamuze Engineering Company.
1: Program kola sente. Ye program ye ye byenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente.
2: Kola sente. Kola sente.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumkutu kwa chikumu musambu akatonyeze mwenda pale kwa Africa Radio kula yugo mtu wafuwa ulijo atumbu deyo na josinzi doku wanga ato tumbu dotukola obulunjo butagambika ye tonale melelua kastoka kasanti nginda tandika kati emirundi joma lango ugwa emirundi joma lango ugwa si chikuru na yewo oligama atibani yinga bintami au ngumanyogude kubanga okugwa chitundu tundu mkufuna Mungu bobotu nuli de ebye mfuna bitambula n'okuwaayo n'okufuna olinacho wayo n'ofuna sente ate nawe n'obako sente zo wayo n'okifuna n'obako bwetu tutambula kugamba okufuna n'okufiirwa balongo mwatu nga atasinga obukulu ye kufiirwa okufiirwa bulwoli fiirwa oba muntu oba kintu oba mukwano waliwe kigendo okudirira kuba kufuna era buluwa olifuna waluwe chigendo kudiria kufirwa sima nyichi choto wala mkufirwa nemu simuno woche tugama antio kuyingiza no kufurumia binongabu ona tunulia pistoni ze moto kabali ne moto kamuzimanyi waluwa kuma okuduka kuwayo waluwe chuma obuma mpistoni omwe zibera ndaka muka ambuka kane kakiri akamu ne kamuka kane kakiri akajabu kwa mokuwa ambuka nga ukiri renyo mwabase kule binyiwa mubidaba ntibuwa sikula woti noza nositula noza nositula noza olichetu choku sekula obulamu bwebi enfuna bwebu tobwebuli kwetu gambi ranti yevinyewa bitu use kwe kaka santi olekeza ukuba wavule banga lio malango ochaz niga ono matu oba olimu kusekula okusekula kutambulia dano kubanti okono omuseku zogo mchinu obugaga antuyo zito nyoloko kutambula buwumu langana zuzikala kale nno kuva watandika okukola guwe emyaka ataano guwe emyaka ana guwe emyaka asatu mpaka ng'oyingidde kabuli ogenda tambula mu sisitimu yemu leero bw'owaayo omutwalo enkyate nawe n'obako kyotunda n'oddamu n'ogufuna bw'otyo ekibuuzo kiri nti nfuna neetundako byange oba nina kyentondawo ne bampa ssente okukuuma ebyange kuba twa mirundi ebiri tulina abantu abakolerera okumenteininga ebyenfuna byabwe tulina abantu ng'ekimutwala mu Kampala kusasula bizi nti nyumba nsasula abaana basoma bwe balwala mbajjanjaba mbaweerera omukyala akaviri akasiba ne abaya ajigula ate era teri atubanja abantu abo webali ne tubeera n'abantu abagamba nti owaayi kaŋŋende male gakola neesanyuse obwavu bwano bwadda ngaye tajja kunoonya bukadesi kumala bizi wabula ng'ajja voluntarily na njagala mbeleka ku company ndawe mubikola nga nangu embera sagala kufuna njagala kubira ko kintu kimfula bize then ne tugera n'abantu abayingira ekibuga nga baagala kunoonya sente ezo zenyini ensajja ensonga lwaki onoonya sagala jimanya era lwaki oyingidde okukolera ekyo sagala kiyingiramu kyenjagala okuyingiramu kiri kimu kikyotunda abaffe kyotunda ogenda kisaasaanya otya okutuuka ku balala bonna obadde okimanyi nti obulamu bw'omuntu bubowa ffe twatondebwa mu kwebowa nti amatooke togala nti ngaagala nnyo nesenga nga ali omulundi ogw'okumugantama ate ne ngendako kawunga ne ngendako ate ku muceri njagalako ate ku mayuni twebowa kati twagala tube nga tukola ekintu nga tulina kye tutunda abantu boli mukuguza bajja tuuka ekiseera nga bebo wacho otunda abaffe kikyolinawo ekirala bakasitoma ababali mukugula amatooke go kabazi bagenda tuuka ekiseera nga amatooke nedda amatooke gantami kati bwatuuka mu kiseekyo agenda tandika okugamba nti kale mpolo jafuna sente sibye mbadde njagala abaffe olinawo alternative ey'okubiri nti gw'omulimi tukusuubira okuba nti mukatale evoleeta ekintu ekitali kya bulijjo omuntu yatondebwa mu kwebowa twebowa mangu kyovuola bw'otunuulira omwami n'oga mwami ono ataliko kamogo naye nga waliwo yamusuddo n'agamba kisajja kidoofu nnyo ekyo kibowa naye nga nate n'agenda n'omuyaayi omuyaayi n'amukola ebyekiyaayi n'anyumirwa nnyo n'osanga omukyala nti ye nga mukyala muntu mulamu nene webuuza omwami afaaki anoonya ki mubalala bwe butonde bwaffe bwe kituuka ku basajja mukwano ne tulyoka tuyitirira buyitirizi tulabankana kubanga twagala nnyo ebisinga wano n'abakyala bwe batyo kakati tekiri mu bufumbo wabula kiri mu conception enkozesa kitubowa gwe bw'onaaba ng'ompa oli wa bbala limu ontama kuba njagala yo ekipya obwongo bw'omuntu bwatondebwa nga bwagala nnyo okufuna ekyenjawulo buli lunaku buli ssaawa buli olukya buli obugenda mu maaso kyovula omuntu ajja kugamba nti napangisaako enateete aha neŋŋendako nempangisaako emutundwe neŋŋendako enajja nankumbi n'omubuuza guno ekyekyatuuka ku muzigo ogwasooka akyusa emizigo abaana bali mu Kampala muno nga yakazunga ebyalo nga 8-9 abaddeko emutundwe n'apangisaako enajja nankumbi n'apangisaako ebwayise yapangisaako ekyengera kati ali nansana gyayagala okuva ate agende kololo bamugambye nti ate ennyumba zimanya z'ekiwaatule nazo nnungi nnyo so obulamu bw'omuntu bwatondebwa mu kwebowa tokkiriza kibabagamba mugamba nti ak'obuntu si kanti tokkiriza okuba ng'otunda ekintu kyekimu omwaka ku mwaka bwe kijja kufa abalimi tokkirizibwa kulima kintu kyekimu we should specialize ne tuteekeddwa okukakasa nti bwemba nga ndi kika ky'omuntu atunuulidde akatale akaneetolodde nga katono nteekeddwa okuba nga nkyusakyusa bwe mba nga ntunda ngoye nteekeddwa nti leero ndeese obugoye bw'abaana enkya naleese kuz'abakazi kubanga enkya nyaleeteeza abasajja kuli nja zaleeteeza abavubuka nteekeddwa okuba nga nkyusakyusa nti omuntu ono omu gwe nnina nga sinnafuna balala njagala mu buli ango mwali nga mujjako akasente maama agula engoye z'abaana abato ona anoonya amaka agalina engoye z'abaana abato ku kyalo oyinza obbaguza wiiki emu n'ogwayo naye kulileetayo ko okuz'abasajja agambe ere tata womwana tomugulire ku kisaati nti kamale gamugule kino kulileetayo ebiteeteeyi kulileetayo ku mpale kulileetayo ku kakaaya kulileetayo ku abaya genda mu katale ng'oli versatile nti abantu wentambuliza kino kikola nnyo ku bantu mmwe ng'olina kagambe nti emirimu egyange gyetololera mu kyengera emirimu egyange nti gyetololera mu kabira mpigi emirimu egyange gyetololera muwa masajja emirimu egyange gyetololera nateete nti ye bakasitoma bano abakutegedde okyayinza obbafuula ab'okuliikiriza ng'obaggyako ssente leero nsuubudde sitooki ze mbaleetedde mmwe muliwo kati leero nabaleetedde zino giravu ku lulu naleese kino kakasa ng'oggyeko kiri kye bakumanyiddeko olina okubeerawo ne sabusigale ebirala amasuuka ge ŋŋenda okuleeta enkya nti nalabye amasuuka eri amalungi ennyo bwe twalinga ffe nno mama wange yali mutembeeyi bwe twalinga atembeeya nga bw'agenda ku kyalo kino alina by'aleeta ate bw'asangayo ebyo yabijja n'abitwala gye yavudde abamu ffe tukola litaani tukola tu nti ŋŋenze Masaka kutunda bwe ntuukayo ne ntunda ate bwe nkomawo ngalonsa mu nsi y'obusuubuzi tekiriyo ekyo abalina ensu ebisuubuzi eby'ekika ekyo kikyamu nteekeddwa okuba nga bwe ŋŋenda e Masaka nina kye ntwala e Masaka wakati nga mazze okuyigga e Masaka nentegeera nti ono gundi ne gundi anguze mufunyeeko akasente kenfunye sikakomyawo bukomya nkomawo na maali n'abeeno balina ebintu e Masaka ebiriyo ng'eno tebiriiyo n'abeeno ne mbaguza kugamba mba nfuna nti mu kugenda ne mu kudda abamu tulina seeru nga ya tu kimanyi waliwo tukigamba nti butuba opandisa obango funa ticket yenyonyi wacho kama two and flow nti ngenda Dubai okugenda nokudda ticket yeyo weli mulimo bagama nti agala genda bugenzi ne wajo bagama two and flow bachaginga ti million 7 okugenda magenda na madda ontegelekese kakati tuba kubiriza eranga tuba gamba nti wandi badde otandikwa gwali mu byobusubuze byokutambula bobango oli mu kitundu kimu kakasa nti abantu bano boguza obachusiza nibaleka kwebo wantu oyi mutunzi wa mpali aa olina okuba nalese bikete ijo abachala babu babiguzi babiyagadde nnyo dero ndese ku mpali abami nabo tubachekinga mutulabe dero ngenda kuleta kubi abana kuli ngenda kuleta kubino kakati yegwe muntu nti ndi mu kitundu kimu mwenye tololira niandi mwichidu kakugwenti intambula mtikabazi zavwa nakaseki na jie Kampala na vye Kampala na di nakaseki oteke duo kubanga saidizo nozi ozi jamu senti nevi ya maguzi bako vyo jie Kampala obituali nakaseki ato beko vyo jie nakaseki obirete Kampala kuwa bulichitundu chirina ebintu ebili munga bingi mubitundu vila vitali iyo mwankole wa izoko valina matakula isi no muzigo na matoki ewawe vya laisi wogenda yo ubadoo chima nita kadomula kamata mwankule nakagulangi nkumi nya nkumi satu amata ago kukubo niwe gajenu lita ya amata ya nkumi bili lita emu eli lita tanu ya nkumi nya baku wana kadomula enu baku waka vira kati bali na bingi batalina mwankule jenso wolo kuje Kampala ni ntuwala mwankule ate mwankule walio bingi jenso wolo kuje nizi zenu kati sigenda gena mwankule ntuwale mari nkumi oseti neda banabe Kampala malikenga baina ina nteke duwe kubanga ndi ntambula nganzeke njini ndi business mva kabira nti ye ni nabye ndete kabira ate nabye nzije kabira kubanga neti jendi walio weta avu tuteke duwe kakasa nti obuvo no kuda oli wa mugaso kino kyekireetera abantu kakasa nti buli wali afuna naye abantu amutu funira ku side yemu goruva ewo muzigo gono gende Kampala no yigabe Kampala so waliyo byesobola kujje Kampala tenyo tukomya weni waka nalina mukwano gwange yantu kiride juza bamuita nalongo yazzeno za kumkutu kwali awo tumbodde namugamba nga tukolira mutasa kafiro ntiye jo tundira makesi ya masepichi biki akole ebyo bya kuva byuma biki nenga atasule eri eno wansi wankulu kuku nemugamba tekisoboka kubanti ate gova wankulu kuku nogende Kampala okutunda makesi nebisigalide ojja kuba toli mukozi ojja kufuna sente nti ozifuna ti yamfuni ya dada sente mwezimbye na mayumba ti chechimala mu mayumba gano gozimbye bali na bingi bye baagala ngatoli osiba nabyo mu kibuga nalongo kye yakola nga ava aleto otulo ajjo otulo twemu ewankulu kuku najje Kampala natunda makesi ge bwaba nyuka binebirimo byebaleete nyanya biki ku kidomoli ku zino zaafunye mu kifo ky'okutwala wakati rekenti sente ate naagula n'abatwalira eri abeewuwe ni wankulu kuku kulayisi ngogenda okulaba nti sente ziyaleese jjo ate mu kukyanu badde zitereke waka zandisigadde ng'ezo era nabanga nabana abajjamu sente kati nga agenda n'akola n'aleeta ebintu era ne wano n'akola kati nga okugenda n'okudda wonna afuna kino kyetwetaaga otegeera nti buli w'ogenda waliwo ebyenfuna omutawaana guli nti gwe wasitensioninga ebyenfuna byo wantu wamu nti wano wenkolera nze nkolera kyengera nkolera kyengera bw'obanga osula nabbingo ng'okolera kyengera waliwo ebiri ekyengera enabbinga ebitaliyo kati bombi bafunemu w'osula ne w'okolera bonna osobola bafunamu mwabasula mu byalo nga mwesuuliridde ebibuga waliwo bingi byosobola okujja mu kyalo eyo abantu ekampala teri kyebatagula natya nnyo nga banguza ebibumba by'enkoko neŋŋamba nzowa1999 mwemeka ebibumba by'enkoko ekampala birya nti ye ekyo tekyanuma nyo badde okimanyi nti olwe bayita ebyogero mu kyalo mulina ebyogero ekampala eno basasula mpitirivu eyo n'envaayo obadde okimanyi nti omujaaja ekisubi omudalasini ebiri ku byalo ewaffe byabwerere naye ne Kampala basasula sente empitirivu so tulina bingi osobola okujja mu kyalo ne tuleeta mu kibuga gye tukolera ate tulina bingi tuyinza okujja mu kibuga ne tutwala mu kyalo gye tuli kubanga wonna waliyo ebisinga bingi ebiri mu kibuga nga bya layisi nga mu kyalo bijja kuba bya bbeeyimu gwenganya boli deko silingi bitano balu kumiru kumi osigalo ofuna dani okutuwa lobu tuwazi ngalo okudaye waka tulino tani kwa kubela nga tuli versatile gwaninabi otuna nga vya mchifo chimu oteke duo kuchusa mu leka kuchiku watantizendi wa firiji mwabu tunda soda mazi aa fumba kubuchi teka huku chiai ukakasente vio kunywa vio na mulimu kampani jisagara kwa lidadi nyawano kukulangira nye kampani ni ekola soda ekola amazi nye musoda wayo ekola wa orange nye kola sima nyo nalinga kola nalinga kukama ekola vio kunywa variety nye ate mwatu najiraba ngekola nubu sida kampani yemu nintia nyo wano kampani ndaje tumanyira tulanga na wano iranga na fiwano ilikuweka wempei ekola bu biskwiti, nekola amazi, nekola biyati kugamba, buno obu mpanchi mpanchi, obu abana naba mtuo kwe refreshinga, jona ya bi gatharinga. Butuwa beda nga kumiole seyo, enga toi za baona, bakuwe chokumio ni chokulia. Ngoje konti, basu uvuza msupermarketi, niba tembe ya no tembe ya. Eda niba gena ni mnyole so, okongero kutu kako, abantu batukirire. Toja genda muliango kumuliango wabulo soro kubanga saidi zona osala katika amba nyumizi ya kucheba ita mpima mpima baga amba obuganda buwazi mbivwa mpima sigamba nze ababa mpima sibe njogeda kave wange chetu ita mpima kanchiba bulivantu mwe abatama nyi Luganda abama nyi Luganda ninda temuru pula nga mburunji chiba ita mpima chiba chambi ichambe chino mabegenu joku watu kuwata chiba chifumita fumu choka saidi zenu chiba chakulanga jambia ate wanu wakati kati nga chisalanga chiso kati mabega wokola woti chisubolo kusogola lumonde kugamba chata ambulanga chali nga chisi ovecho kuwanyisa ovechi waka nga wogena na choku miti osobolo kutema umuti songa tebo otuka kubitoke osobolo salira songa tebo otuka nga kumwogo ngo osobolo kusogga bwoti ne kisogola muwogo ejibaite mpima ha bali mu group njaba kubya kubaite mpima mujirabi so mpima linya lya bazukuru bakije abawezi nayenga mpima kibaita mpima kitegeza echambe echo obecho okulwanyisa echi kibawesa e Uganda bwa kunganyizibwa mpima chitegeza chali nga chakulwa nisanga chili multi-purpose abanafu bachi ngosobolo kutemesemiti osobolo kuchiwa osobolo kusalira olusuku

0: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo chakawa akasanyo kanukaka kasiba bana shuru
1: badochi manyi ntikati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumale nakusatu nyiga star emunyamwenda star emohash ojafune nyongeza ya visa tu neda chikezo uwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission
2: kulika uwe wangu li the trolley dash
3: eredala nise wendi
4: emu bidi tandika
3: diapers diapers ni wa sabuni sabuni aliwa ati ebizigo banange
4: tosubwa mukisa guku wangu la nechiri extra uweleza obafuni ya sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukomu kubana mukisa abani wangu lida ili saba uwe wangu lida trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu kasereza nebila la vinji yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/25 mpaka nga 3 ogwokuna 12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
5: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
6: Ubuye mubo think bulijo
7: FM
6: kwekongera kukuweereza mu mpeereza esingira ddala okubanga ya mukundo natera okutandika nga lumumbe kusinchuka chuka muzimu ku programu zizafe iranga kate programu yo ya bueno kubueno ya kukutuka nga kubulirwa Sunday okutenika ni saa 10 mweza kaungezi paka ku saa 12 atobo programu yo ya manye chidukacho iba tibira kubulirwa Sunday ku saa 10 ikutuka nga kubulirwa mukaga okutenika ni saa 7 paka ku saa 8 isa kaungezi olwate programu yo ya elimu nol ikutuka ngako buliruna kuruwa Sunday okutandika ni saa 8 paka kusaa 9 za kaungezi ngabulijo imperezi eno ekoledwa okongera kunyweza mu mpereza wamuno kukutuka ko bulungi Pal FM.
8: Shira Municipal Council ekuleteddwa omwoleso gw'ebyobusuubuzi n'amakolero Trade Expo 2026 okuvanga 14 okutuusanga 17 May 2026 ku kisaawe kya Kira Municipality. Jangu osisinkana abakuguba kubangule mukulimira awaka mu kifo ekifunda ebyamayumba n'okuzimba okw'omulembe nga kukekereza ensimbi n'endabirira y'ensolo ze tuwangala naze ewaka. Tosubwa abayimbi ne bacomedian gattako olusiisira lw'ebyobulamu okuyingira siringi 15 zokka kuba ku noti 789 anamukaga noti 888 oba noti 789 9 19 okukwata omudaala ago n'okumanya ebisingawo bikutuusiddwako AFD World Bank ne Kira Municipal Council nga bitegekeddwa Tokia Events.
9: Okay, kali nkwebaza baza gwena kye 10 okukola ey'omutwa bulijjo kanyongere nkujjukize ennamba y'essimu kw'olina okubeera ng'ate oteeka obweyamu bwo oba mu beeyama bweyami. Abamu bweyamu ne bagamba buli lunaku nina okubako kyenteekayo n'okubako kyenteekayo ku masidi jamba gwe n'obeera nga weeyama njagala nkujjukize gwe yeeyama oyinza okwerabira ate okwerabira kwa buntu n'okujjukizibwa kikuba kulungi nnyo nnyo nnyini ddala okubeera nga ojjukizibwa. Kale ky'osobodde okukwata kikwata okiteeke ku noti 7 noti 6 tuzima masidi jamba noti 7 noti 6 zisiringa sali.
10: Hey, sorry. I'm going to go to the house.
9: Nsambu munya nkaga nsambu noti msambu noti mukaga nsambu munya nkaga nsambu mumanyaga Pearl of Africa Radio ni noti msambu msambu msambu kuminemu nsambu mwenda abiri musatu noti msambu msambu msambu kuminemu nsambu mwenda abiri musatu mumanyaga Sozi Muhammad Aruna waluwa n'omulala kati. Mbabadde kati balinga bantu basatu abadde bagamba nti bagala live yaffe tukolenga live ku bachero ejero tujikole live YouTube arara ngambi ese kulabye sweetie wange sio ne kulabye amina teka ko jote ka kunga wenonya ku munange wano ready ndimo ku munonya ko ali ku lugudo rentebe atubulira ke byentambula webili amachako lunako olwalero ngabote kako sadaka yoku noti msambu noti mukaga msambu mwenye akaga msambu mwanyaga Pearl of Africa Radio ne noti msambu msambu msambu kuminemu msambu mwenda abili msatu noti msambu msambu msambu kuminemu msambu mwenda abili msatu mwanyaga Suzi Muhammad Aruna ngabwe nonyono kumchari wangite kako tulabe
10: mwafika vichinawe
11: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiridde. Kungudo ze kibuga Kampala. Izenje ulo, mu program. Etuli omukeze.
9: Kale, nonya kumu mwanyi wafali ku lugudo rw'Entebbe. Lule Abdul Sharif.
12: Tugeza kubanga tunonya ku mukulu le Abdul Sharif. Kurugudo lw'Entebbe okulaba ebyentambula ebikedde okubanga bifaanana kama kyagonda ku lwaleero naye nga enguudo ez'enjawulo gye kiri nti abaana b'amasomero batandise okubanga bawummula wadde abamu bakyaliyo wiikendi lwe bagenda okubanga bavaayo enguudo ez'enjawulo tekubadde nnyo mbeera obuulio yakalipagano ka bidduka nga twagala tulabe ku ntebe road yo kiri kitya wagenda okubanga oyingira ekibuga Kampala n'awafuluma ekibuga Kampala
9: yesebo Yes, sebo.
13: Nasuzote mkama wangu omumbeja.
9: Nasuzote mkama wangu omumbeja. Nasuzote mkama wangu
13: omumbeja. Nasuzote mkama wangu kaseke ndi.
12: Walita inatabu mpozi gwe sebo.
13: Mwebali kuweleza kuanga bakama vange. Awamu naba uliriza haba pebo
12: na. Nao kutuweleza okay. Sebo.
9: Tamla evi dukabu ifana nye kulugudo rentebe.
13: Ndoya kisango bakama bange mwena abali mu studio za Radio Faro kikomo sabuka tanya tumwenda ekula lyo muntu wa bulijjo nawe no muri kifunanga yekubije ku mukutu kuno okubale bwake kine kisango kuse ko tumunaje wasuzokia mwe bali twagala mwe bali tuuliriza na jala banna kutambala kuchawe kwa kubabwe banna mwe bali kubera ka mutumbu de faro kubanga muntu agala nnyo era nafe wetu tuoje kubatu asalawu okubira nga tubaweereza kasapu kanyama era mu programu ene tuli omukeze olwonna mwebuli n'akanyomero kana ak'entambula y'ebituka nage muno nabukeereza jangaokola ku lukutu lw'Entebbe ng'ajagala gwe munanga ayingira ekibuga okiyingire ng'omanyi waba oyita waba otayita naye ng'okugetera ku nkulu ng'ewasana emmotoka zibale zitambu yagala bulungi nnyo waba otuse ku ppakapaka eddakiika eri emu ku ssatu z'okuniikirizaamu wale namasuwa mukwano gwange kakwatamu nga bwe kata era abeera agumiikiriza eddakiika 25 ku nnya naawe n'obeera nga weeyongerayo kusiriza mu kisiti ekisoobasoobamu naye nga tekiggaana kubeera ng'otambula bw'oba weeyongeddeyo n'otuga mu junction y'ennajja nankumbi mukwano gwange awo kakuttemu era nandigambye ekyalimu bwangu nga bulijjo olunaku olw'emmande okkirirakawo ku musikiti gwe watiriyo nonno n'ojja mu ndeeba ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olina kuviirawo wali ku mmeebo hiruroozi ku ppaka ya Usafi kuna Stony Plaza obero yingirije ddala bulungi nnyo ekibuga mukwano gwange abadde amaze okuyita wo n'otuuka nawe wano ku kyeru Ssaabala awo Essalama Rubis nawo mukwano gwange kisoobamu era kikwetaagisa okuyina ng'eddakiika 5 ku musanvu nawe n'oyingira enkulungo y'ekibuye enkulungo y'ekibuye abadde kannakituukako ng'oba wali waggulu ku Prayer Palace climax tojja nno munnange kisinga obulungi kwatawo ku sharingo tekwalina moro nawo tuge ku kulokotawa embeera ejja kubeerera ddala nnungi nnyo waseme kato kuyiku kibbaaka mu bitaala nawe ddakiika 5 ku 3 nawe ky'okumiikirizaamu olwo nno n'obeera nga weeyongerayo entambula y'ebidduka makya ga leero bwetyo bwefaananye mikwano gyange abayingira ekibuga sireba kubajjukisa nti obudde bwobulimu obutikititi ekireiniko kitokirekaayo awamu n'embeera bwetyo ngakumae ekyobujja gw'enkuba kuba kikumusaabuka tokukipeta Pearl FM ekkula ly'omuntu lwa bulijjo nze munnabutambala lule Abdul Sharif ku lugudo lw'Entebbe
10: bwovuga biki naawe
11: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiridde kungudo za ekibuga Kampala. Ezenje ulo, mu program, etuli omukeze.
14: Ule mubucha ankalani radaranga tukozeseza momo. Utawa njizibu kunonya change wano na wali.
15: Papo inamuka change hao.
14: Ukakibu kwega ija kusente zizo.
16: Conductor, balance wange.
14: Nibisede bimu, zikuyikako. Atu urusi, nizikubula nako.
15: Panangi, nkumi zangeta na mozinda videko.
14: We waro karu vidizi wa mungeri ezo zona. Kozesa momo app, obanyega star, emomo kaga tano, star satu hashi, ukusa suride chintu chona, awantu wona, onyumirobo tasaru wako sente zi sindika, ngo sasuride vintu evi kawansi we nkumi etano. Urina manyo kubira u, ngatoka luvidizi bwa, ago, gemanyiga momo.
17: MTN.
14: MTN Momo Uganda Limited, irungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
9: Abera unajusi kuduke ili kuleo kumpire supermarket zona mguanga Uganda. Gendo usubolo kubango mufuna. Waspazi yako zaati. Waspazi yako zaati. Waluwa bawagizabala biduwa kaba spazi. Nga wamba dejaza kuliko uyaseno. Uyaseno na yenge mjoji za spazi. Bane mungu minkirize mubereye wa mwe.
12: Bali kumuna mwe.
9: Mubereye wa mwe. Ayambele rogu wase ntu mayari yenu. Tuwaka lukubele weli imbika bichi. Saka la mtu yeri imbika. Ndagira unte ni wase ndi wase nwe. Luba tukubo urube tukubo urube. Namba uli wamaniyo. Banku gamba kwa vikurume vikurume.
12: Ngani kwa vili mwamaniyo?
9: Nganti ni namuna hivye njo gira. Vili mabantu. Ulumumbu mba
12: beleza mnyo.
9: Asisuri. Namba beleza mnyo. Kumbuza. Njo gira njo gira kukumani njo gira kukubingo liani. Awaza mbeja ya nyize ya zemu studio nga nyize. Sisi njiga ngako. Na waliwa demo kwata kabundi kao. Kagurupu ko. Nobe alo ya wamani au wobero wanga alida. Mwina omuchise. Wamani u wali wano. Tulina no wabi amizanyo. Tuna wamani u wali wano.
12: Akili zanti
9: bulimu wagizu wamani u. Wabata vachikiri debu lundi za sinabuzibu.
12: Akili zanti bulimu wagizu wamani u. Redo kubanga taina chimu inza muti isa mumbera yasi.
9: Aha kakati. Wabata asikiri debu lunji, yeah. Zeche mune nyambu, zizia njize, sipayangai bankubo mpira. Tebankubo mpira, mpira, zizia nye nkawa pira wano, amore izi, happy.
12: Abagambu batyo ntiwa wera mnyo, manyabali muru uchino veru wasenu.
9: Aneda, muna nga atuwa longa mbante peyo kira vinyo mira, wamani. Ochite geza nti, hey. Ochimanyi nti.
12: Tagira nyo.
9: Honorable Susan Nakawuchi, ya gumiza bali kubankuba cheyo.
12: Eh,
9: uyaga mbu tewali aina busobozi busindika milioni bina.
12: Naera.
9: Temuba na kutasa Frank Bita na tegena bako sa. Tegena aina busobozi kusindika milioni bina. Bichiche mungere. Tu ina banku wache yaba ina sent.
12: Opinioni yangi. Chirunji tuchari mubago. Tekeri wadidi ya kule duwa mwenongo osereza. Tijia kusigala epigendiru wa vya yobitu kilizibwa. Sinafuna kukakafuna ye message mfunyeko akabanda mauli yete baka kuatamu.
9: Kacha linga bekali?
12: Hey.
9: Kacha wa utu ina? Aha. Wala chie mkugambi
12: kina makuru? Nete baka kuatamu kati yao.
9: Chie mkugambi. Ewe moza freedom, zimanga press freedom de vya mpuna vya tebina makuru.
12: Kanti si zamu. Hey. Nade manjigwe mkubu
9: bachu. Chukula yogera nyo. Kakati haba wali evinya
12: mwe.
9: Haba wali evinya na tete. Tiba katu biogere po. Kugendo gambe duwa ilu ya guni. Temulida gara. Hama jiba kuchime. Walune ya antisa wano ya liru kungu. Ya antisa. Mbaka nyome lako kwa izari mkuga.
12: Neka tulidee wali yeta mparlamenti. Kwa katuina ya baba kabachi aliyo. Abali banda mauli yetu ina honorable senyo ni honorable semu juu.
9: Ate batobe batono.
12: Joyce Baga. Lai dobo ziri abirinja kuhu.
9: Be batono, be batono.
12: Hanti tuli batono ya dobo ziri
9: afirinu liwa. Oya kamabu. Akagundi kano.
12: Tina yo minister hivyo inaaniti kwa dati mbili.
9: Aunatia, ngara chisi wagira senu, tunatechi nizo kumusibia. Jasi wakua wagira obuwa gizasenu, unukumbu ya ngamba. O inzo kwa sanga, jasi wakua wagira obuwa gizasenu. Nizo kumusibia, nengamba kakati.
12: Chua singo kuchako kwa gizasenu.
9: Sagala mtu wa malako mirembe jangi. Ndi watembo wagira timu jenja gali.
12: Ngamba muteka,
9: muteka
12: chichasi. Kati wechiva anga chivimuru kwa gira ava yekira. Nariuli watembeli.
9: Omuyeke asana omuyeke
12: nenda mbuziza bubuzi
9: kugambya timu
12: anti ogambye uri wademo kwagira omuntu aso kuba ngo uri
9: wagira ndiwademo kwagira ndi wademo okwagira timu so omuntu wange ndi wademo kwagira timu
12: yoka anti yechigendwa binji
9: Anze asino katagenda kuwa gena kola diyo butu
17: obutu. Asino yukaye kurumie ne waluwe bidala.
12: Bebi yitiri.
17: Bebi agendele duamu. Biotetegereza.
9: Beba manye bidala. Asino. Sifu deyo mzika sabera nga jivanzi jia kwa asino.
12: Eteka lirigenda kuita.
9: Kubama ne yawa na yonji gilaji.
17: Gazi.
9: Neti muzama
17: mzi wakita. Okulongo sebu amu. Techijao.
12: Akebako zemu okulongo soko.
17: Techijao.
12: Chichara zenti.
17: Elebisele bisinga. Webako lene ungo seleza. Baba tebajeo bawo abaina bebaterezeza mawo
9: tini bateleza
12: ekimu kubyenalabiyeko mubyeyaterezeddwamu bibadde bisasamaze nyongo kuita abaliye butawa manje abagwira nekaterezebwamu ekyo kusindika ensimbi ezimu minister inokusoko kubuza na amanya sikenda
9: ko aha bagambe tewaliwe mkuba cheyo aina busobozi kusindika milioni 4
17: aje bali
9: munnange watu bagambye
17: aje bali
9: na mkuba cheyo
17: jebali ndadala bali mawanga agakolamu
9: nkugambi nange manyiwa na abantu ngazuweze ukadde bitano
17: jebali abali mawanga agakolamu abasinga batulide bakadama
12: olusi
17: kadama chizo kuba ekizibo kuweleza milioni 2 naye wali abantu
9: abakolamu
12: mulimu na abantu abasinga nga ye yasalawo makandaga kuba inenge ebisinga biri eno
17: inga investments zo nazikoze ono
12: ngatenga
17: kituga tako
9: I'm going to go to the hospital.
17: Yes, we can a second. It was in jail. Yes, alikupale FM, chikumi mumu samvwa katonize muende kule rio mtu wawulijo Zesali Nasif program. Itulio mukeze, tuli mu The Sports Breakfast. Abwete tuwa tutambula mbia mizanyo kumanya weekend ngao ya tambute ngechilo wechikede. Nenja kala kubanga kutegeza ntulukede kuna koruwa lero wa Monday, genda kuzo mwezi nya, mwezi ogokutano. Atimu ya Inter Milan yalangiridua ngaba champion. Aba Scudetto, obechi kupochiri Italian Serie A. Ulfamilo kuantibawa kubie pama goza bade bili kubwelele. Ya wanga munange baso do kubanga. Mbawa ngula echikope echo. Njaga kuwanga kutuweza na timu kasera kano. Aba kule mbede ne points zi china na mobili. Songa tena poliwena points nsambu. Seza nchiwa singi ada points 12. Atenge mpira ula esa tujoka. Seza nchiwa Inter Milan. Bwetio ya wangu dechikopo. Chibase mbo kubanga watu wala mobili. Abili mwena. Kale bwetio Henrik Mkhitaryan ndo zabase numu jukira. Aba mani mumu jukira. Yasamira kutimu wezozo mbili. Watu yomu kubate wede timu. Inter Milan gaba kuba timu ya Pama Kosane Marcus Thuram msaji wa Mufaransa nakati ngavudeka unja kuanga kutegeza chatu wali mguangira Spain Real Madrid akosane timu ya Barcelona munange kakati bo echibaula egenda kuwela eri kila siku Barcelona kusande ja bagenda kusamanira Real Madrid wali Camp Nou Barcelona yetaga kawonero kamuko ka babenga batu techikopo echa La Liga songa te Real Madrid betaga kuwango okusigalanga munange bacha wadako okulaba nga Barcelona tetu la chikopo mangu batyo akaino seza Barcelona yaweza points yana munano fanya kuwango mpira gwaza nyo weekend songa te Madrid no basodo kuwango kuba Espanyol goza bade bili no babanga bageza points nsavu musanvu lechibanga munange bacha atadeuka gapo ako nenga gaga Barcelona weekend ja bandi banga basukira mu chikopo chino singa na kuba amaliri wabana kwa drone timu ya Madrid okuba taking position ngabali mu Eric Lasqueyo babenga bawangule chikopo chibagenda okubanga munange baso kubanga bato alasinga baba kubye timu hiyo njera kubanga taking position vakao ebu France so chichali babula yoko ngate games ezwera ko gamuzinganya kusatu baso kubanga PSG erangirwa nenga bacha ina points mukaga zibasinga timu ya Lens and for echo kubiri e Bayern oba elimo Bundesliga chagwada muchemba imichi ya chitwala da so ngate mbungereza wachali okulia no kombe sowani njaga kuona kutegeza chuna ko rwalero tugenda ko tufuna mpira kusawa nya timu ya Everton ku Goodison Park ngabaza timu ya Manchester City yeta gakumanya chintu chyo nacho na okuja ko kuwangula ajukira ntikakati baji singa points zili mukaga mulambira Arsenal vayimwa kupati ya kuwa timu ya Newcastle gole ali mukubwerere yakubye timu yabade yabade timu ya yakubi timu ya Fulham goal zabade sat abasi bade baga otumugunde mukaga achiwulire Manchester City gedo kujanga tujisinga goals impitirivu
9: nemu naye kakati msaji araba tutebanya tenda jaya basanga
17: zili goal nyazo ka zezaula timu zilozo mbili timu ya Arsenal ne Manchester City Arsenal jisasiri echa ina no mpira mu Champions League onakulukina ku alwancha ngabazanya timu ya Atletico Madrid okulaba kaitawo ogena mu final ya UEFA Champions League songa che Manchester

0: ku police buliaba Hamida antegezezaako olunaku olwaleero abantu musanvu be bafiridde mu kabenje akaguddewo mu kire kya Kesezza olunaku olwaleero ku luguudo oluva Arua okudda e Kampala mu kitundu kya Moya. Era bino bikakasiddwa omwogezi wa poliisi y'ebidduka Mike Kananura olunaku olwaleero. Katufubeko ku omwogezi wa poliisi y'ebidduka Mike Kananura bwatyo ng'ayogerako eri bannamawulire.
1: Nja kutandika n'akabenje ke twafunye ku makya ga leero zabadde sawa musanvu eddakiika 15 mu disitulikiti ye Noya ku kifo oba ku kyalo ekyera Pok Mall. Akabenje kano kabaddemu emmotoka bbiri, emu nga ya kika kya bus namba UBP 736U, eno nga ya kika kya Isuzu ate nga ya kitongole oba kampuni ya Nilo Star. Eno yabadde nga evugibwa omwami yamanyiddwa nga Abugo Mandela Kadim, ono ye wetwogerera ali mu kadduukulu kaffe aka poliisi. N'emmotoka endala ey'ekika kya trailer eno nga namba SSD 0A/SSD498C, eno nga ya kika kya Benz Actros. Okusinziira mu kunoonyereza okwakakolebwa, kigambibwa nti ono omugoba owa bus bwe yabadde ng'atambula adda Arua yagezezaako okubanga ayisa emmotoka endala zeyamubadde mu maaso, eno nga nazo zinongana nazo za bus, era kwe kutomeragana ne trailer eyabadde ya emuvira mu maaso. Era olwako akabenje abantu bana ababadde batambulira mu bus ne bafiirawo awo ku sini, n'abalala 16 ne bakosebwa abatwaliddwa mu ddwaliro erya Annaka, nga bakatusibwa abalala 3 nabo ne bafa. Kati omuwendo gwonna wamu gwabo abafiirire mu kabenje kano babadde abantu 7 ate nga bonna bano babadde nga batambulira mu bus eno eya Nilo Star nga abasaabaza. Ate nti ababadde nga batambulira mu bus eno, omugoba weno bus yavudde emabega ng'avuga obubi, ate nga we wagamba kondakita okumugamba n'akendeeza speed oba n'alekera okuvugisa ekimama, naye kyaviiridde omwo ono yasobudde okubanga ate nga afuma abamugambye okugamba driver okukendeeza endiima n'okulekera okuvugisa ekimama. Kikulu nnyo okukolesa mira zo oba enneberwa mu zo mu motoka ey'omu maaso gye tuyita driving mira ne side mira ku side zombi ez'emotoka okulaba mabega ki ekivaayo nga tonayisa. Kikulu nnyo nti bw'oba tolina space ewera mu maaso go tokola nsobi n'oyisa, ate bw'oba katandika okuyisa tokola nsobi immediately ate n'osala okudda gy'obadde otambulira, kubanga wabeya emmotoka endala ezibanga zikola ki nga zitambula. Twewalenga okuyisiza mu bifo nga amasomero omuli obwana obuto nga busala ku nguudo oba ne mu bitundu ebiri ku nguudo ebiri bize ebirimu abantu bangi. Beera mugumiikiriza nga tonayisa ate toleka busungu bwe banga tebukuvuga, oli ali ku luguudo abalala bye bakoze ensobi ate yenafuulamu obusungu, oli nayisa ng'alina obusungu. Bino bye njogerako birabibyo oyinza biraba ebintu ng'ebitonotono, naye ebyo biviiriddeko abantu okufa ennyo. So nga bwe tubyewala ku nguudo tujja kutaasa eri obulamu bw'abantu nga naffe kennyini abakolesa enguudo ezo nga badriver nga mwetuli.
0: Namwe omugezi wa poliisi y'ebidduka Mike Kananura bwatyo ng'ayogera kabenje akatiddewo abantu abalira ddala 7. Akadde kano njagala tetwegatteko Hajjali Mubiru ali wali eri Bulange Mmengo atubuulira ebiki ebigenda mu maaso. Hajjali, nkwaniriza ku mukutu, twagala kumanya biki ebigenda mu maaso nnaku lwaleero.
2: Kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no, kulaba, no

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawli mbufunze hukakusumira hanza kulthumshatra. Katika la Charles Peter Maiga, yenye mitore misore mija, yejisubi rwa oku. Yisi wa mumbadila yikuanga, heyo mwaka pili abili umukaga, pili abili mwamusamvu. Nga jitere tuwa kubintuwe binja ulo, na jara kubizimbi sibwa, hama futa nebi koza sibwa mumaka. Binabia gireje mulichiko rwa Buganda, kubulange emengo, wabatate gezo Buganda, imbira wimilite, mubwa kabaka. Mukuma damla hagamba nti misore jachele tuwa kubizimbisiwa jandide mesaba ntuwa kuzimba. Atenga neje jachele tuwa kumafuta jole kede okukosa ebyentambula. Omwogezi wa polisi ebidduka Mike Kananura ategeezezza ng'abantu musanvu bwe baakafa mu kabenje akaguddewo e Parkwatch basi ya Nile Star Coaches bweyatomedde loole ate abalala 16 bali mu ddwaliro ate ng'agamba nti kano akabenje kavudde ku ddereva wa baasi eno eyabadde ayagala okuyisa motoka ezamubadde mu maaso kwe kugwa mu loole. Bwatyo poliisi esabye abasaabaze abeesanga mu mbeera eno okuloperanga poliisi nga bayita ku nnamba zaabwe z'amasimu kw'otadde n'emikutu gyabwe egya social media. Poliisi ekakiri ekutta omuvuzi wa bodaboda asangiddwa ng'atambuza abaana bawera ddala 9 mu ngeri ey'obulabe. Abaana bano poliisi egamba nti batekeddwa ku piki eno muzadde waabwe era nga poliisi ekakasizza ngwa omuvuzi wa bodaboda ono we yakwatiddwa ng'era agenda kuvunaanibwa emisango egy'enjawulo. Bo abatuuze bawangalira ku kibira kye Nsowe mu Gomba, Pulezidenti Museveni be yazza ku ttaka basobeddwa ewaka ne mu kibira oluvannyuma lw'abazigu okubalumba ne batematema ente zaabwe era nga bangi babalese nga bali mu maziga. Gabadde mu bufunze ebirango eby'enjawulo bye bitako weekuumire ku mukutu.

njagala kwetegereza embeera nga bweri kati mu Middle East. UAE bakakasizza tanka yabwe yakubiddwa dda ewaka, abaliyo batugamba nti obudde buzeemu obubagamba nti mizaire sawa yonna eyinza okuhitinga eggwanga lyabwe. Ani akuba UAE? Asobola okubeera nga si Iran, nga bye bibinja proxy forces eza Iran nga ze zigenze maaso n'okubeera nzibateekesaako obudde. But twagala kubeera nti tukonfaminga ebigenda mu maaso mu Middle East mu kadde kano. Iran ekyagamba nti destroyer y'omu America yo yayimiriziddwa okuyingira Strait of Hormuz singa bisigala nga bigenda nga webiri operation y'Abamerika ng'egenda mu maaso, kyekiyinza okubeera nti kiddako. But right now, kiriza nkuwe ebiri mu 14 point plan eya Iran. Middle East eyinza okuddamu n'etabanguka, ate mu kutabanguka omulundi guno eyinza kutabanguka bubi nnyo okusinziira kuba analyst ab'enjawulo abagenda maaso n'okubeera nti batunuulira ensonga zino. Bakugamba ekiyinza okuddako kiyinza okubeera ekizibu ddala. Kiyinza okubeera ekizibu ddala eri Middle East yonna.

yamba kuno nukulu omulimu omunene government webe solidide ebyo webiti webiri na yinga tugenda kubanga tubitunulira njagadde kutemera temera muko omanye ekigenda mu maaso era still ngabwe nkugambye nti ababaka abajja batandise okukima kadi zaabwe ezigenda okubayingiza ku mukolo gwabwe ogukuba ebirayiro tulabye ngera abo benyini nyini bavuddeyo ne balaga obutali bumativu ku bigambo by'omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu omukyala Anita Intermong byayogera bwe yali kabaga akamu ku mazaalibwa ga CDF oba akulira adomera ejeri eggwanga omukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba byayogera ng'agamba nti agenda fuba okulaba ateekemu byonna kyonna ekyetaagisa okulaba nga opposition oba oludda oluwabuzi alumalawo nga bwe kize kibaawo mu palamenti ekkumi n'emu okusinziira ku bigambo ebyayogerwa bano bavuddeyo nabo ne balaga obutali bumativu newankubadde nga sipiika yabyegaana n'agamba eyo yali AI so ebyo webiti webiri ate era n'akabundo kabaka ba palamenti abava mu Buganda basinkanye baatuddemu nga bo ne beegeyamu ne baatunuulira nga bano ababaka abalondeddwa ava mu Buganda tebanna kuba birayiro okubabangulamu babateeketeeke bwe bagenda okulonda obukulembeze obujja na kiki kye bagenda okuzzaako eri ssentebe wakabondo kano akababaka abava mu Buganda omukulu Honorable Muhammad Kivumbi era nga sineji wetogerera akyali mu komyo olw'emisango egyamuteekebwako egyaliwo ennaku z'omwezi 14-15 egy'okutugumbula abantu be mu bitundu gyawangalira gyakiikirira ebutambala bano bano bagenda kutubuulira ki kye bagenda okuzzaako ono nga tannadizibwa mu kkooti bintu bingi webiti webiri naye nga njagala okutegeeza gwe mukwano gwange nti nga tukyagendera ddala mu maaso enteekateeka yaffe ekyagendera ddala nayo mu maaso ey'okubanga tusonda ensimbi okuyambako bannaffe abali ekyanja tubasobola obafunira ennyumba oba omuzikiti mwe banaasaalira enteekateeka eno mujjukira bulungi nti ffe era ffe abagibanjulira wano ku mpewo zaffe eza Pearl FM mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani lwaki era ffe ffennyini tetuba bamu tetuba musaale okulaba nga tumaliriza enteekateeka eno nga tuyambibwako mwe abawuliriza baffe abalungi mbadde ngamba tukwatire wamu okulabanga bannaffe bano tubafunira ew'okusaalira tumalirize enteekateeka eno yonna ey'okubafunira omusikiti tugenda kuyita ku namba ez'amasimu era nga enamba tuyina eya Airtel tuyina eya MTN tuyina ne merchant IDs ze tugoberera okulabanga kunaku olina okawaayo tuzimbe omusikiti guno nkugamba mukwano nti kyonna kyolina osobola okuyita ku namba yaffe eya Airtel ya noti 7 noti 6 7 4 6 enamba eno eya Airtel eri mu manya ga Pearl of Africa era nga tujja kubanga tusanyuka era nga tukusabira eddua Allah akuddizeewo ate namba ya MTN eri noti 7 7 17 9 3 eri noti 7 7 11 9 23 enamba eno eri mu manya agasozi Muhammad Arona ate gwe ayina machanti namba nga gyoyagala okukozesa ojja kunyiga *185*9# oteekemu machant ID 10 95 5 gw'owammamo pe ojja kunyiga *165*3# machant ID ojja kuteekamu 5 8 5 8 zeze namba zaffe kw'oboyita tulabenga tumaliriza enteekateeka gye twatandika ey'okuzimbira bannaffe omuzikiti oguyitibwa Masigidi Jamba ogusangibwa wali ekyanja mu divisioni ye Nakawa mu disitulikiti ye Kampala oli ku kikumi musanvu katonyeze mwenda Pearl FM ekulaali omuntu wa bulijjo omuzirambogo na Magembe Joelia nze agiri mitambo tukyagendera ddala maaso naye nga ku nsonga ey'ababaka abapya abagenda okuba ebirayiro nga gye nkugambyeko bavuddeyo ne balaga obutali bumativu nga bagamba tufunye obweraliikirivu naddala ffe ababaka abatayingirako mu palamenti ogenda okuba omulundi gwaffe ogusooka tuli bukakakafu ki
inti tujja kubanga tuwulirizibwa nga tuwaye ndowooza zaffe mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Iye

0: Reja uliriza watu kena kuuliza jijeko katinga mchifecha chitimu umuliza kuzika bantu banji bantu banyumia bantu wairudu okwera ba jako Quran al-Karim tote kako wallahu ahala kakatu tugude kwa midubu Kenya ya ganti hata yu yafa yu wadua ati yesi wadua ati hati tata umutolo kutu tata anko ya mganti chisoko kecho ya yagla kukundila chitawe awakanye ati njigize ya nabi sallallahu sallam tukugamba siwa mkulu Hamidu Bukenya nti hako siwa ito kujemira wakadevo siku eko kukujemira wakadevo kukujemira Allah kukule bilimu kujemira Allah ikwe kujemira mkadevo niyate bilimu kugondira Allah tebiwa mkujemira mkadevo bilimu kugondira Allah gwetukule mbeza bulicho nacho kuranga Allah chagala tuenza kubanti ujemede mkadevo ulusi wa kubanti hata nasuma kusumi kutuka kuleveyo soso lekeo Allah biyalagira nti tutoda mkusara nti kari mbilesi tishi nti ya ngondede mzadi wangi wabu ujemede Allah no mzadi ngomjemede hati ebibintu ebi yamba lili biyoku ebi kiri uli mwana wabu wala wendani biku kadia bije musi biyagara bumu gondira watu wabu ujemede Allah neye kenyini ngomjemede kati chintu chino chiri ucheta kisansu ngemu kula gawa natuwa familia yu kalazi zentufu ni vazimanya tulinda kuhulu baja waga na genti Hamidu nti atu mte gana mumuleke ya tuuli ya debibi ni uki kajinto tuuli ya nga chitufu tetumanyuwa vana mwuraga
1: ati mwuga kawala marufa yiruwe na wawu mwuga mbechi
0: mwude mwudali atu msigaze ngomweta aga tenga chitege datenga tuchikoze fakula lahu kawla marufa ntitenka nye hii kwa zisu mtuwe kukutuwa kuwa nye common sense kukutuwa kutendiramu kwa bise huku wanga tumwe taga atine ibada nitu zeta
1: nga bu mungu wale nunga nemzi ino mulemete mbino kanabita banda angira
0: anida tumu gamba wotyo tumu gamba wotyo muyambi ko ni hata suru kuleka bidati vizuri Abdul Hamidi ya dabuza kuteka chilevu vimezese chilevu ya walua mdose dagla ribati kule vimezese chilevu viveko tipa kutumianga kwa meza chilevu kula ibadi ndala zorina wabati chimezu wata chimeze te walibuzi wena ibadi njije so kula uwezipio kukule dagla mlimeze chilevu
1: agana
0: yesu na ya ni desha ina chimala takuzita chimezesa nebi ebidagala byagenda okukozesa bina side effect the end of that data be related inward chireke kakati zaki yo muwarabu kati wetuli
1: mungu muwarabu kulite chabuza
0: ya dabuza kufuna uzu ne ebiyunge bimune bitatu kakomazi eshonga chete shingi nyo na ndila bafuna uzu nga bapa kuka bafuna uzu nga bali mwa mkukuba hadisi inu bafuna uzu wa nyumia ni umu ntuali yao tu nyumia nga ufuna uzu concentrate nga kuibada ufuna uzu ibada sirika jiwo hudi haba mwa kwa testimu na ajisa mlaudi na ajisao na tani kufuna uzu nga alinori alikusimu ibada tujiwe kuchitiwa sirika toko atasimu abalala waka soap aliyao wala waka episode nga wafuna chi uhuzu nevi lala binji iyo ibada itagogongo nga buli wamu
1: wazi tusumina muku Allah mabayudu wanchi kuna wanga maso mbao no vila budu wangezu
0: tezina bujuli za ntuwe buzivu ziwa ndiki wa neti ziriko bujulisi kati bwebanange chitino kumanya nti singofu na uzu nojo chizula nti walwe chiyungo waku mukono waku lukokolao waku ntumbe tu watu semazizi isoka tusula kulaba uu kuja kongo chari mubisi

0: lwachi weyongera naye abalimi tebeyongera embuzi fwe twakulira yalinga egula emitwalo ebiri esatu etaanu
1: enene
0: nnyo musanvu ngate neyo bwebazi kuwa n'okufuka miro fuka mira
1: baiza n'okuwera kakaana
0: n'akaanu yenzo gana akaana katwalire eddala tubanga akaana ngayinza kuba nyongeza
1: yes
0: n'ebintu byetutalaba mu makulu lwaki katolwaleero bye birina amakulu olw'ensonga nti okulya n'okunywa katolwaleero tetukyalina byennyanja enva tulina nnyama tulina mbuzi evaako ebintu eby'enjawulo ate teri ddiini etagirya kyekyenjawulo ekigikola ki ekigiriko kati gw'omuntu agezezaako byonna nga bigaanye leka abantu kukugamba nti gundi byamukuba yazze mu kyalo kati okudda mu kyalo etizaana achievement
1: yali alima
0: naye okudda mu kyalo nawo itizaana achievement kubanga sente ziri mu ki ziri mu kulima kati byonna nga bigaanye obigezezaako jangu atogezeeko okulunda ne YPA gwampuliriza ngogamba nze njagala nze plani yange sente zino nzirina ozitadde mu banka banki iza etemanteme bwebikuwadde amagoba amangi ekuwa 10% so bw'onoozireeta mu YPA zirundemu embuzi embuzi eno buli weezaala egenda kukuwa amagoba ga 40% kitegeeza contract weekuggwerako sente zo zibaze kubisizamu nga zikoze 120% interest teri banka wogenda jijja
1: mulimu abali nga balowooza bino byemunnyonnyola byabantu basoma ebintu ebintu bya YPA ebyaba basoma omuntu nga teyasoma kimala ayinza kwebbulula atya nga ayita mu YPA
0: kati ekisooka tukubalira mu mbala ennyangu ebyaffe tebiriimu locket science kuba namba wanu kyetulunda kirabwako kasooli gwe tulima alabwako era tukutwala n'omukolaki n'omulambula ne sente ze tusasula tetusasulira mu dola tusasulira mu sente zaffe za wano kati omuntu ng'ali eyo yeeraliikirira ojja bino ebintu ne tusooka kubikubalira ne tukugamba olina sente mmeka niti kirooto kyo kya sente mmeka ukyaki ne tukitunulamu n'oteekamu sente nga nekyogenda oteekamu okikoze eki okitegedde ne tutandika okukola ng'ebintu byetukola tebyetaaga bukugu bw'abayinginiya niye bulimi obwaffe obutegeerekeka kitegeeza nti n'omuntu nga teyasoma bizinensi ekola emibambi bantu bangi balina bafunye sente abamu ojja basanga nga balina bya bugagga bye baasikira naye ng'ekibibalemesezza obbimanaginga bwe baagabana ettaka ye sente azirina yaziterekana mu nnyumba ekyo zikolamu takiraba lwaki buli bizinensi gy'alowooza okukola tasobola gibala olw'okuba nti no teyakola ki teyasoma kati fojja mu YPA ebyo byonna netubitemaatema netubizza wansi n'okola ekintu ky'ogenda okutegeera era bakugambye nti otaddemu miliyoni 5 ogenda kufuna miliyoni 13 mu myaka emeka bwegiti okibale nawe okikakasize ddala nti kikola ki
1: kikola
0: nti omuntu agenda okugula embuzi 5 kuze miliyoni 3.75 agenda kuba ne miliyoni 10.5 kontrakiti weekola ki weggwerako tubikubalire nawe okakasize ddala nti bikola ki bikola tebyetaaga kuba nti wasoma nnyo eyo endowooza nsaba abantu oluusi ebisinga tugijje mu bantu bannaffe okubalowooza nti okusoma it is everything kubanga ye enkumbi tekubuuza diguli
1: enkumbi terimba
0: n'embuzi terina lulimi lweyogera lwegenda kukugamba nti kati nze njagala because nedda era we ngambira mpuliriza obaako kyotategedde tukubire enamba z'essimu 0703 00 34 eyo no ya kampani kati waliwo omuntu agenda okumpuliriza agambe nti nze gwe njagala okwogera
1: naawe
0: ne Amosi nkubira ku 0757 14 81 89 tunyumye ebisingawo kati ngamba wo saategeddewo nze kati owembuzeemu nkola ntya
1: gibaniremu enamba
0: 0757 14 81 89 waliwo kati ampuliriza nga ali ku njegoyego y'okulaba nga ebyenfuna abikola kyabivaako yeebuuza nkoze ntya gwampuliriza tulina projekiti eziwera tulina plan dikidi tuina embuzi eyo yotu yeka kasa tulina kasoli tulina enjuki
1: enjuki
0: oye project omuntu jagenda okukola emwe sente buli mwezi alianga land road
1: chovola mbadde nda kukubuza
0: yesebo
1: nti abantu oli abera onga ali stack sente azirina tamanyi kiddako ataba mubagala nyo akasente kabuli mwezi
0: kabuli mwezi
1: kati kyesulu kubuza amosi
0: yesebo
1: omuntu oyinza kumugamba ku kola business chi mwasulu kujja akasente kabuli mwezi nge yo Yoshua Umanyi fitu wakala nye chintu shua.
0: Yes, so. Shua ya tukukila shua. Kati obuzibu, by the way, buli muntu ngo line chintu chukua sente. Obo ina sente jofu na buli lunako.
1: Yes.
0: Ngo ingiza buli lunako. Funa ye chintu chukua sente buli mwezi.
1: Buli mwezi.
0: Obo funa sente, obo ingiza sente buli mwezi. Funa ye project ye gendo kukua sente buli mwaka. Umanyi ntize buli mwaka bugu wako. Nine chintu chimpa sente. Katumaka kati ebanga weli kukubwa kuva mu January paka November December inacho chofu na no se chiko we no gamba at least we byonna biganye na at least omwaka sigumaze ko bubi nero uza kubula mungu ma obulamu kukubwa omwaka mulamba ne gugu wako ne gugu ato omulala kale banga eri ali kukubi denako abiri mu mwenda olunako olwasatu funa sente kata wogira no bokwatira sente no teka mu njuki mu YP ebo no teka sente mu njuki buli mwezi ogenda kufuna emitwaro 10 okumala emyaka ena buli muzinga gukuwe emitwaro 10 okumala emyaka ena bolo yine mizinga 10 ogenda kuwe yingiza akakadde buli mwezi okumala emyaka ena bisoboka kasoba ngoli mu YP
1: enjuki Yoshua
0: enjuki shua buli mwezi mbanga wa muzigo sina gwe nkonkona katuweza nti omuntu alina sente milioni ya 2 ayagala zigulamu poroti
1: poroti
0: atano nyezi zimbake nyumba kati zengala zete mu YP ofukera ndi road ejo je mizinga 10 keka kadde buli mwezi okumala emyaka ena
1: kati omuzinga guli kusende meka
0: mgwara isi milioni 2
1: Ate gundi ya mwaba gamba nga wano mjigulenga jicha alija laisi.
0: Ye tuwaba gamba nga mjigulenga jicha alija laisi. Ate jaka jinyo mu katono. Yaka senta kakecha yu ngedemu. Katono.
1: Jicha alinya.
0: Ye jicha alinya kwanze jukira na kumo kubela wano. Nga guwakamu chitundu. Miezi ne mabega miezi. Jita wira musamfu.
1: Kwa hitu wakutani kanga jiri mwago.
0: Ye mwata. Jigenze jiri.
1: Nwaba gamba jigenda kulinya.
0: Jigenda kulinya. Jigenda kulinya.
1: Kati kwa milioni bizi.
0: Katuba milioni 2 kati rowoza yateka ye miyaka 3 emabega
1: waliwo mkwano gwange yagamba yagule mizinga ki age
0: 5 kati bwo twali tugenda kulinya otwagamba nga abantu mizinga jigenda kulinya kati waliwo mkwano gwange yajja na agamba kanso kenteke yo mizinga 5 yali namuko agamba bwojira bajirinye kale naraba ni nizo butalinya Ati yali alowooza nti kujina abajiri nye jija kugenda kujia kwenye mimi tuwa roge etano. Jali nyange ya mshocho kongera ye emizinge milala tanu nga ina gula abidi. Nga ina gula abidi. Kweno business yo ya shua. Buli mwezi mkolachi. Nyingiza. Ule mdoachi ukaru bilizo kutoka kwecho. Katateli yo mtu mlanga ya ino kusokozi. Munjuchi nga gamba. Zenjaga la mfune buli sentezo okumale emyaka 10. Gule mizinga 10. Gochiveko tukuwe mitwala 5-5 buli mwezi okumala emyaka 10. Kati aulile waliwo kati negative thinker agamba tebisoboka. Positive thinker yebu zanzije wa sente enkoleji.
1: Ngule
0: mizinga jino. Kati ali nyoto. Bibantu bana basa tubenna gambi. Yali utabitegeera.
1: Hauza ha, sajja bakola.
0: Sajja bakola. Wewe wabibala batia. Nguwa namba yesimu. Nkubila kuzio musamu, tanu musamu. Kuminanya, anamuemu, chinana mumuenda. Tunyumie, tuwe kubia mutochi.
1: Nja kusaba,
0: amusi
1: tuunzike programu eno.
0: Yeso.
1: Ngoonzi, kabichibi osoro kugamba abantu ebifemba yo.
0: Abazadde, abana bali muholide. Na abana muli muholide. Kubirizo omuzadde abereko investment.
1: Jakola.
0: Abazadde, tutwala abaana ntero kyogera tutwala abaana okulambula amaziki netolunda nga yo nirimu tutwala abaana okulambula ennyanja ze tusobola n'olabira ku TV.
1: Yes.
0: Ne tugenda semayo yiyo. Bwoba bulirenga tutegese emikolo nga gino ennaku z'omwezi nga biri mu bbiri guno omwezi tulina AGM. Jangu olambule baako byoyiga. Bwoba bulirenga nga tutegese farm visit vayo tugende olambule.
1: Abaana baleete ku farm.
0: Ne bwoba oba tobikolize naffe YPA oddeyo bikolere ewuwo. Okyusa obulamu. Nkubira ku namba y'essimu 0757-14-89-9.
1: Gibadire muko.
0: 0757-14-89-9. Muluzungu 0757-144-189. Nze Kalizani Amos.
1: Okay. Bajita Palifem, chikumi mumu samva kamza muenda. Ekula helio muntu wabulijo. Osobola kuli okubira mukuru Amosi no yogera kona ye ku nsonga za yogedde ebintu bino abantu bano abakugu bwe batitu babaleetera musobola okubanga mugguka amaaso musobola okugula obwongo buleke kwesibira mu kifo kimu obanga ekyokola gulaba oyina option emu yokka kati abagamenti omuzinga yo shua. Okay. Kamulika agende njja kufuna akadde mpite wali we mwokere mbuzi ndiyo ku misito Mungu wanaba kiliza ndabi. Nadabie, mwateka wimbuzi ndeni buwesiti.
2: Yes.
1: Emichome juju uma.
2: Sabu, njagala kukakasa. Mwusimono, tewali wachi ntuchi uoma anga mbuzi wa YPA.
1: Eh?
2: Atechiri yo, gojangojiri, ojigezese. Bono jigula nitaku uomera. Jangu kudize sendi.
1: Okay. Kale, kane yongere yona wa sirikali baba nubama zedo kubanga batuka, then tutunulire nsonga nga weziri.

0: yaga maseka tekubakwa mbafu Allah mpadde abagenyi bimbaliseko bimpiti mkule mkule Kampala bandi bajja
1: ayi basoro okujja
0: neye
1: nega abagenyi ba Allah
0: ya gamba bivu tutugira tubwa ku safari bwati akama akakubirawo ntiseka bano
1: ebyo mu safari
0: ebyo mukubo kasta basere nyamubeti
1: otuyimirira Ndiyo mali chayagala.
0: Ndiyo mali chayagala. Na mna datilo kutisa disenja muku gama mkwano gu. Haja Haruna. Sato njuji. HS hardware ya. Kwa yena yebu tupatutawa na ye. Ya agamino kabuchari. Seka tiwa baka kuwata kwa chintu neji. Kumbuli ya uguli zibiri yawe.
1: Allah.
0: Allah wa sasa la wantu
1: wawo. Allah imuni mumu. Minina rijalo.
0: Rijalo.
1: Mbamu.
0: Kwa hiyo walu na mgama na mgama haji ndoro za ribase ya mzidi sato. Na mgama na ugatake yokuna. Na mgama na ugatake yokuna. Kwa wakende bali bagire ujakumbu lile chawe.
1: Amma.
0: Na hivyo yukile chigambe chupa haji ndaba anti bulimutu wa inoko ese tinga kuwanga hivyo yukile gedebio babida vika muheja yomo ndio kakasa nebuna bulama Allah sabu msonywa. Obiti debi chidowa mbira.
1: Obiti chidowa. Awewa.
0: Awewa. Na yenga waluwe visoke duwa kongo mtu wabirina. Barakallah fi pala ife. Mshiku msangu kwa zamenda ekule erio mtu wabirijua. Hawa gena mahija. Kaka sayidoze jabamara. Tetuja kubongera kuhu. Tetuja kubagama. Tetuja baza kumukondo. Tetuja kubaza kumukondo. Na kuruwa liruwe chile chalero. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Sigarenga chabata de kusafari eno. Wanganti. Waluwa binaka uli dakopa mwinde mienja uli basatu. Habadiwa ino kugenda. Habadiwa ino kugenda kuna umaka Allah na haba gerida. Niwa tumira kadari zaabu. Kadari zaabu nizibadu. Kwa wancho anafanyo. Wadu kwenda zika koko mbami Allah msasiri. Yari wakutamu na msafari ino. Allah na mjulda. Chitegeza na wichokuwele nti ufunye visa. Techukufura gama tichiwede. Usigalango. Uchasawa Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Chukulu.
0: Pachivanga chekisingo bunu jimbula muwa kutuse kunyumba yipei. Kuwanga uwanga zibu ni visa bu, ni visa yote viku atagananga ku. China chirala ni chiri chirala.
1: Miri yange vili janja ulu.
0: Miri yange vili janja ulu. Visa yisuwa kuwela unu tatambula. Atera visa yisuwa kuwela u. Kadari ngati ya sosisa date ya yokutambula.
1: Walu mwaka kutuali ya maka. Ni watu gamba walu umulamazi. Omo kubala masi. Bamu jiramu Dubai. Nenga visa jirina, bulichimua jirina, walini wakana toja kwe yongira yu.
0: Nde. Vahu gamba. Jiri vahu gamba. Zate njina kwenye kugamba. Ntize na mwetu walida. E jida. Nga bia nebi wede, bali mgena nyonyi, basi. Bamu kwa tira auti ya daya.
1: Haku basi.
0: Bamu kwa tira unga furu mama zibuli chumucho na chona chona chona bamu kwa tira u
1: nga takiriza Allah
0: wallahi ina nasibu la bantu ziba nange zize liya kulia kubabi kari ishu liya kulia ke Saudi yu na kula muvasti kari nachusa passport na itawo ne wasigadi ni wasembe wati
1: wasemba yu
0: ambu zeri njid nga mlinja guni yoli manji Asoka nari egana. Ama urabu babarabu wakwa tempu langa na kusingiso msanga. Nga nituwa nifuzibu.
1: Mwe wakola.
0: Nga kusingiso msanga. Na mkamba atuwa nifuzibu.
1: Tuwa nifuzibu.
0: Techina vuzibu. Just inti wabu mumanyi techina vuzibu. Ne. Ogenda wote vijawede. Ne bintu vibidi wali vijia yubichi. Bamu ni kumaya bada yosa javali vuzibu. Yemano kujia bintu kubelti. Ne mkukujia na jana jana vichini. Nakamba sobiwa na umutu. Ne nina kubiwa umutu. Just iba kulideko. Kwanza yomu kudanga mamuli hile kawo. Niwa mbubo zanti. Ija weto ni manyi. Tukutu wali mzibo. Atila wali mba chichijoku bachipenyo. Tiyo mumanyi. Hey, yani. Yenze. Yenze. Nekambe kare. Toja kudo mnye miyake esatu.
1: Bali mamu anti. Taina kuingi kuda wano.
0: Baba mwe miyaka musamu. Miyaka musamu. Natambuza kena.
1: Ngabuza yesatu.
0: Mwa magedori ya mwa magesi. Na mwa gamba chusa.
1: Chusa passport.
0: Rea warabu.

0: wetaga sente mmeka bila video binti bila Champions League ndiraga ne Premier League ndiraga sente bwezi ntikali gwinoge na mukatale noleta bolese singa kakutanda kumusimbe kwa kukuweredwa novayo nga toina ko wangudeyo oyitao
1: nga bakukwatira mwe bibyo
0: ah nga bakwatira mwe bibyo sebise bisike waya bachita kwa ukana kuundagano waya kona nga kuundagano ne no mugagga ngokola ki
1: ngogobwa
0: ile kyabanga kizibu nnyo kula omutenzi wa Chelsea ndamukwe mpire tano nabanga akyali okutimu ya Chelsea ila watene sibaji betubade tula banga bati maina kwa kutende katimia Chelsea na wano kubanti bati basa wano kukole cho mga govole chali yetega mkasera hapu na wano mbuni mwikiza mjenezo kubanga ankuwa Roberto Di Matteo Di Matteo siye mutende sari omu unje nyo mbatende sari omu kutimia Chelsea na ye wano kubanti ya janago mutende sinti soro kuwangula ye kakana mangunde Champions League
1: chitofu kakati ajechintu sawa zino chichaliwo ku timu ene ya Chelsea alwansonga kati abagaga abaliwo bakugute bakuwa sente ndi kwa gendo ogule aha bwe bagula wabaguze bani gotandikirawo kakati echo chileta muko kubutali bumativu eri coach oba eri manager kuba abata sobola government ayo nusingina muko zeso nungina muko zesa abaki kugamba buzibu bera wawe era bye bize bitawanya timu ene ya Chelsea era even kusonga ejoko nyeko yenyini nti Roman Abramovich yawanga abasa abatende sisente ne bagenda mukatale ne benonyeze ebyabwe batende si batono nyo ku mulembe gwa Abramovich abatawangula yo ku bikopo batono akuba bancheroti bajjawo ne bawangula Antonio Conte yajja na wangulawo waliwo Gusindik mutende yajja na wangulawo twalako ba Avram Grant ne bajja ne bawangula neka te bintu byachokamu basa ininga bwana buto ate bakoste bawana budde bumalo boli akutekawo chintu cha system yawe mu team so nikireetawo obutabanko ku team yale ensonga lwaki nzo maresca yalabange betu tono nnyo lyayina ne kananga bamutadde actually yayinza okubanga n'okwego bayiyegoba abayese Rosna aliyawo musajja watu alinga muzanyi wa filimu nayo nebikolaki nebigaana so olaba nti Chelsea akaseera kekyalimu sika era ne sizoni ejja bateegendereze basobola okubeera nga bakyali mu mbeera wetu kuba basambi bangi nnyo bali ku ttiimu ya Chelsea nga tekibuulamu nga tebalina kuba ku ttiimu ya Chelsea
0: awulayise nina kye ndowooza asimanyi oba gwe kusaidye n'omuwuliriza tuyinza obba tulina endowooza y'emu ndowooza nti emu ku bizibu ttiimu ya Chelsea byesanze mu kampeyini eno abibadde nnyo mu kukyusakyusa abatendesi bano ano kubanga abagula buli musambi obwolyawo anatandikwanye kujja ku timu ya Chelsea omanyi buli timu weremere okubeera n'omutendesi omwaka mulambo wa sizoni namba just note genda kubanga evuganya era kizibu nnyo okujutekawo embeera kijamirinza okubanga nkuwaako timu ya Man City bale no mutendesi wayo almost season zinga musanvu ezisembyeyo na Mikel Arteta abadde ku timu ya Arsenal agenda noza season zinga 5 kunya
1: agenda mu season zimukaga
0: season zimukaga nga wali ero mulaba wali timu ya Barcelona mudamugwangala Spain ubalete Hans Flick tumulaba ibanga lya amazo ka season zibiri kati ali kutimya Barcelona nichageza ko kubanga akola nti chitaye kuchiri nti Madrid yo achusiza batendesi mwaka gumuna aita Alvaro Arubiroa naita Zabi Alonso ngane Ancelotti avao olabe mbera mwakola ki ebera mwali so wachi chirese ndi buli timu kasebanga eri mu transition ye yabatende singeri chuka bajja ono baleto oli ebisere bisinga ebambizibu bizibu ya timu ya Spurs byali masawa yakakati.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.